mbari batutu the praise atoko njunuma de munika nawa olondume made munikani okula konjinda yo mautiro nganduke there na mirongo vine olondulo mirongo vite tunandatu ethere na mirongo vine na imu kienda ko mathere ye varino morongo olondulo mirongo vite tunandano o mathere ye varino morongo na imwe kuenda ko mathere ye varino mirongo hambo umwe olondulo mirongo vite tunandano o mathere ye varino mirongo hambo umwe na imu kuenda ko mathere ye tatu olondulo mirongo vite tunaimwe o mathere ye tatu na imu kienda ko mathere ye tatu na mirongo vitano olondulo mirongo vitatu o mathere ye tatu na mirongo vitano na imu kuenda ko mathere ane olondulo mirongo vitatu olondema kuva konjinda yo mautiro nganduke there na mirongo vine olondulo mirongo vitatu ethere na mirongo vine na imu kuenda ko mathere ye varino murongo olondulo mirongo vitatu na imwe o mathere ye varino murongo na imu kuenda ko mathere ye varino mirongo hambo umwe olondulo mirongo vitatu na imwe o mathere ye varino mirongo hambo umwe na imu kuenda ko mathere ye tatu olondulo mirongo vivarina muvyu o mathere ye tatu na imu kuenda ko mathere ye tatu na mirongo vitano olondulo mirongo vitatu o mathere ye tatu na mirongo vitano na imu kuenda ko mathere ane olondulo mirongo vitatu olonde ndunda nuna olondulo mirongo vitatu na mbari olonde ndulo pakati olondulo mirongo vivari na hambo ndatu olonde ndunda rambuka olondulo mirongo vivari na ine olondulo olondulo mirongo vitatu na mbari nolothende mirongo vitano olonduombe olondulo mirongo vitatu na ndano arikane vatuta kamburo lo paraminte rukuru nei arikane vatuta luve kucho mitko meithutire mbo opowe numuthuta karetu kambaira karetu kambaira uva ambari ntanu kambaira na kaputu atha marenga eye nguri ponelo hambo ndatu weimwe otho mbari mbari omuviu o hambo ndatu o hambo mbari o ndano noine ombuthiaro yo rutumbo njimaicha o macivithiro marandiro vine munyu vititino vinene mongongoro vatutu rutu rwenu rurutumbo rwathembe mitha marandiro mongongoro vine munyu mavihitiricha ine ndi mariandi omurongo na hambo umwe kumuthoicha hambo mbari avira ndoricha tena omurongo na hambo mbari arikane vatuta ngaturitithire po mathiva wa marandiro ngathikamithua po ndundu yohoro mende o paramita o enakuruyo rothondana oirothene na ondani wa mapeta otho pereitha mathimunikani otho ndume notho ndema okuva konjinda ye there na mirongo vivari nganduke there na mirongo vitatu na muvyu otho ndume otho ndulo mirongo vitatu na mbari otho ndema otho ndulo mirongo vivari na hambo ndatu onjinda ye there na mirongo vine kuyendeke there na mirongo hambo mbari otho ndume otho ndulo mirongo vitatu na ndatu otho ndema otho ndulo mirongo vivari na hambo ndatu ethere na mirongo hambo mbari na imu kuyende ko mathere ye vari otho ndume otho ndulo mirongo vitatu na ine otho ndema otho ndulo mirongo vivari na hambo ndatu o mathere ye vari na imu kuyende ko mathere ye vari na mirongo vitano otho ndume otho ndulo mirongo vitatu na ine otho ndema otho ndulo mirongo vivari na hambo ndatu o mathere ye vari na mirongo vitano na imu kuyende ko mathere ane otho ndume otho ndulo mirongo vitatu na mbari otho ndema otho ndula o mirongo vivari na hambo mbari o mathere ye tatu na imwe kuyenda ko mathere ane otho ndume otho ndulo mirongo vitatu na imwe otho ndema otho ndulo mirongo vivari na muvyu otho pereitha thothongombo theri nai okuva konjinda o mirongo vivari na ndano kuyenda ko mirongo vitatu na ndano otho ndulo mirongo vitatu o mirongo vitatu na hambo umwe kuyenda ko mirongo vine na ndano otho ndulo mirongo vitatu na mbari o mirongo vine na hambo umwe noko mbanda otho ndulo mirongo vitatu na ndatu otho ndinduthu pakati otho ndulo mirongo vivari na ine otho ndinduthu nthuni otho ndulo mirongo vivari na hambo umwe otho ndwithu otho ndulo mirongo vivari na ine otho pereitha thotho nthu okuva konjinda o mirongo vivari na ndano kuyenda ko mirongo vitatu na ndano otho ndulo mirongo vivari na hambo umwe o mirongo vitatu na hambo umwe kuyenda ko mirongo vine na ndano otho ndulo mirongo vivari na muvyu otho ndinduthu pakati otho ndulo mirongo vivari na ine otho ndinthu otho nthune otho ndulo mirongo vivari na hambo mbari otho ndwithu otho ndulo mirongo vivari na mbari otho pereitha thothongombo otho pereitha thothongombe thomitko mathemunikani otho ndandona tho njinda o mathere tatu na imwe kuyenda ko mathere ane otho ndulo mirongo vitatu otho ndema tho njinda o mathere tatu na imwe kuyenda ko mathere ane

0: Agorene kuhepa mbali zamba kukusha. Yoni mehaka ene kweno vase mbamise ujishitu ashi Omashete Street Market. Shema ilithilo onge shefa. Mehaka ene kweno mute nguwa ombosilo Newman. Opuli wa uhara?
1: Ika kwa uhara.
0: Uhara na washi nene?
1: Mba uhara na mada. Na uhara.
0: Na mbano mwashere mwashi mashito milongo vivari na hambo ndatu. Kasi maya kashita yama jiko mwene mbucha hambo ndatu. Mamu kara no maa ilithilo wabina. Onge shefa mwoko tu hama sete. Kwa ishi hambo tu kwa utu raele utu pendulo mbepo tu kakae mwono rupa.
1: Hmm. Ya, kako mauwa jayiti o milongo hivari na hapo ndatu. Okienda ko mauwa jayiti hivari mwede mbo mwisha hapo ndatu. Ya, pokati mbo mapekara official openinga mauwa jayiti milongo hivari na imwe. Kako tunoshishi tuwa jo shakurama. Shakurama uliri shiri mwa machete. Ya, mimunu vandu va mbuka no masa kudhamu rezervate va mbuka mo motu potungi peke ushinaji mshima nishate va mbuka motu potungi peke ka hili motu potu rume uriri ya motu to ushitua shakura mauri mumu vangu uri ya rege ni mungu kutuva kushi jambo no
0: mhm. Na pala jitu washi mwanya shakura moko tuwa machete. Mamu njire ko unge shefa imbu ne umaka mwono rupa. Mwte kwa ni umena?
1: Ya. Yeah. Kako muno olonga nda peke. Muno olonga nda peke. O muno vata te olonga ku. Ya. Yeah. Muno vata te olonga ku. Muno olonga nda numa vera ndite vikuki. Muno olonga nda numa vera ndite vombanda. Muno longanda dingi peke kura mambi biriete shibu omana biriete po manambo ya muna asnata kena ihe numarandito mbanda o nguru no longaku ya muna LK gumarandite vikuria na wina no longbanda muna shibaha gumarandite vihape. Muna Kawasaki Investment na mberi kutu kumwe na Muhewa Investment au mboma bebe mae kwa introduce onge shefa dao ya muna etoko campsite muna Machete Guest House muna Shalom Shalom divorce muno longando denki muna French one Newman kuma gerido vipugo no vino muñorie muna the two sisters ya unugu ya mga toko manambu kare buthia mavea wabandu shivavama shete potwingi to ya muno longa menda wina no ntuma dea ntuma dea kukujuji jupashi muna ombipa muno onamra muna social security arika ne vade mwebu kamburo information anu wina no matu kwenye tuja kaitie makikarepo ya matu kwenye tuja kaitie makikarepo koko FNB matu kwenye tuja wina mbakulendu kano wina ikarepo ya ngatuye mbo
0: mhm mhm na mbaraka ino kongechefa imbu wale umu mbu heli shangi sani una kenge embo nga uye po ngude tuwe tupapata
1: uruwele ngunde epu nga ruri uruwele ngunde epu nga ruri uriji shima tu ingire netu wange shefa ndere shangita veri ko ambera kumirongo vine penye na wina ambiyo nga amenda veri kumirongo vine ngo ya agusha

ya ugaenda kwa murungu omathire bari na imwe gako omathire bari mirongo bitano olondume omirongo bitatu na ine olondema mirongo bitatu na hambo ndatu omathire bari mirongo bitano na imwe gako omathire yane olondume omirongo bitatu na mbari olondema omirongo bitatu na hambo mbari omathire bari na imwe gako omathire yane olondume omirongo bitatu na imwe olondema omirongo bitatu na mubiu olobereza olongo mbodero shanei omirongo ibari na ndano ngako mirongo bitatu na ndano omirongo bitatu bitatu na hambo umwe nganduku bine na ndano bitatu na mbari bine na hambo umwe nokombanda omirongo bitatu na ndatu olonde nduzo pokati omirongo ibari na ine olonde ndu olondu olonde ndu olondune omirongo ibari na hambo umwe olondwe ndu omirongo ibari na ine olobereza olondudero shanei omirongo ibari na ndano ngako mirongo itatu na ndano omirongo ibari na hambo umwe bitatu na hambo umwe ngako bine na ndano omirongo ibari na mubiu olonde nduzo pokati omirongo ibari na ine olonde ndu olondune omirongo ibari na hambo mbari olondwezu omirongo ibari na mbari olobereza olongo mbelo mitko dero shanai olondana onjindo kulake masere tatu na imwe ngako masere yane omirongo bitatu olondema okulako masere tatu na imwe nganduko masere yane omirongo bitatu olonduombe omirongo bitatu na ndano olonde ndu nolondwezu nzathuna omirongo bitatu na mbari olonde ndu nolondwezu nolonduombe zo pokati omirongo ibari na hambo ndatu olonde ndu nolondwezu olondambi omirongo ibari na ine obinyamunyo mbiabera obitukare nobitetu kabina kuhepwa amuyeta omathutire ekene kemeyubando outenda womatwi wobinamunyo ngaukare noukuru womayuba ngaukare noukuru womayuba omirongo bitatu ari kane konywithiro komurungu hakae na kwena wahuwa hatonda wonelo hambo ndatu oimwe ombaro hambo ndatu hambo

0: Okuye pachinene. Ouja kogustava ngai nolumwe kana mwaro vaninga ndoko kuja kuye o vandu mbeyanja o mihunga kwa hongwa. Kana mwevi munine murwedhe ndo.
1: Ivando nchive ya mutu nikushuwa kujamba no tariki uriri mara mbari mostela no mara kana atatenda inoza za tariki nyokuwe mbuka uri mara saduvira kukusha kwero onjo keri ya fengi
0: aha okuhepa shineni nambano ni o shomundu mba pratini no kahungi kwe na anu katidike kenji peru onje nda kukusha umosha mena kusha ngahino rumwe rutenga we wa perwe oko kuli honga o shiri hongwa shisho uye fro shuwa thano kukata na uramba apeka lila kusha nambano kawo mundinga nduru kwa kono kwe hepoku mo hepoku shabi nambano shumuri hongo shiri hongwa shisho shareshi mo hepoku thutomuni o shiperi
1: ii o bahagai na aku nolo agenda mbari zo nasafa avinjira ere kokusha vi meno kusha muhunga mbume ngurambui o level 7 bwini mbumba ngurire ya ro level 8 ouja ovo kunjifanda maire eitha chime ngura o muhunga mbuno o level akomanda chimuno o level 9 ana o chima vene no kunjifanda rukwa
0: mapehe kusha muhepo munguro lombura ngapi njo level 7 anchi olombura ine ponda tu
1: njo level 7 anjo ombura ndaturi
0: Olomburanda tu olomburanda nda tu nda pa shito kusha namba no ufute muni mekenu namba nga hino rumwe shipe no mundu kuma pratine mbani osho wangu kusha hapo no mundu ngonge kuwa terevi po nga beba terevi
1: shipe no andu uma beba terevi kako mundu uma inini ya uhe uriri mianga kusha andu inji wate no shimari wa shindi ene no kupeto o skole anje meno kusha ni mehe mba mblok wa registration ya uta rukurumbu kari mara mba mblok wa classes anuwa za uta uja ngama munda uhe ngu maine ni siri kama sina uru kwiri maine ni kunjiwa dela na isho shimari asho skole isi diye ni nukufuta mbi unblok we diye ni nukureji ni uja mbura nji ambara njiro kumana mdo classes ambu mbura mainde matiko ndo yopatachi nda novi kwa kama munda uhe ngu maine ni uri miyango kunjiro mbate ronjo uri
0: Namanga nurumu mundu shima batire na wangu uka no donga ma kuta kushapo no shima ri rumu shima tuhingire matuhingire kusho no donjo do imali wa yo dombura ngapinu ivinga pinge nurumu sho mundu mwa shauri mo mburanjo ishavali
1: o kusho donjo do mbura mbari o 49,000
0: o donjo ranyi bina kwe opo mwana mupreni mtaka mena mthura shinene mbe kula hilo kusha meka yenda pono mutanda ulirito umutithi shinene nguma no kutupo kusha shirine ngo kulihonga mango kulihonga ulihongo shiri hongwa shishu agriculture posho tutumbo no ikunu wa ularika njithirambo ya nu o shiri hongwa shi masha rutenge wili hongiru o uefru no pa kamu no kushanga inurumu yeo ndolondero dhe shinene dhiri mo shiri hongwa shishu tutumbo no ikunu wa shi paka haka mukana koshima riva nambanangali no ka kalikondwa koshinjombo utupeko kusha hapo no shipeno mundu rumwe unombanga ka ni rumwe ngai no rumwe andu pamwe hepo kuhitisa ngo ka mariva ngapo obanu ngave shite linga katuku vaterere pinga tuhitise pingo ka mariva ngapo rumwe nguno kango mbongu napi ngai no rumwe shima muno kusha shiri shiri mati nino kuvatiro sho mundu no kwalirinyo kokeva ko mupratine

0: chinene ngatukwathe pi ngatuhitise pio kamaliva ngashondwa dzo kaino pino mundu mangu kukuvatera
1: I kungama weng mainene ni hindo mbanga yo skole inyindi amwe neno kufundi kwa kila kwa skole uja mdi mungu nisa o sure namba nge o information na hihe mehindi po ngumehe nguhe na kienena ukande posita no mainene kuhinda kwa nomo ranjo muni po kwa account anje no mbino mbanga ndo nje o skole nje o nasa kanji mbina hii
0: tupa mundu anje mirumi na wika tunokuka hakaya na alukwa
1: okay
0: Mm.

0: Nila miti ya miyongwe na ambata tu maito no hamu mbari yonguro ya shia tukapara neko mbude o karuwede ketunga wapo putipithira po o njivithiro nushini nima katiko shiwanda mwuma yuwa nga mpranda njibutaka me o shiwanda shiwa ilo machini ngilo kushatiendo kurongelela o mayuwa manini kuka ambira ko mwaka hanja mondombora nungina ili ya o mayuwa o mawashini mina kusha shima tuiko nangu tienda wako rovede o rudere na matha chini o mwandukumatutho kurilo ngelitha na washini mwaminyo vietu shima tuiko ndombora more within the branch the matuka in the pono ndangile tu wina njiri metu wetumba na profa baita ombero aiye sheshima tuhungile ni tu wile mwenjira mwaka rwede kia tofadho miti ni mwenika eshimu no zingi atuka muna kako na marama tofo kure thombude kurama mbia kure o shimu mba shetu mwamba peta anjini nunga kari yomba nini okuto kitawa njengun
1: o kunena kuhepa next day
0: ya
1: guma hangiromba roshitambi mwishinde kashiwa hemana nuhona parewa vahirero Biripe nondangere onene ka shiruma twa vetara mugenje.
0: Yeah.
1: Ngutwe apa mwendino ndi. Tunonjivithiro koshwana njima twango kuhanathana. Nokukotoro shiwana pe hibangamburiro yetu, shamba yangu twa kuramene kuka ya njor ya meto no minyo yetu ko vahona vetu betu tengera po. Ambano mixti.
0: Mm.
1: Ami hina mambo mengi. Mea

ino marenga marenga wakudi kwa hangiro no mwanguwe no nganda aihe Brave Chidera Bishop Akanjima nakata ai kalo kadaronda nirindo shiarwa achihe ova kwa uti ova kwa nambura ova kwa yuva no manda aihe nga eduve nao opo yaduko tare bangura na kenapeta upaine ke hia wanongwa bongaura peumuna bongaura na rupen haitula okudhamo shimatisha bukiro

Oma chivithiro, othereka zenjima mudhu okutaye na tapita. Date mapo hiloko herwa, yari omutena watate omuyaruke Sakaria. Ngata mungunda. Bada inaimwe. Uyuanambi ngabidhu vena ondhiro nji. Siwanasha mungunda mokahitwa. Omute mguanjo na munyo nothereka ze. Kasipurae kaha heke. Sivi siweza nonganda. Omo kati kuhanga. Oka yombo hakehe ngakezu venao. Siwanasha karumendu. Kaitira kanji. Kaepangere. Kamahene. Kasiveri hange. Osiwanasha kasivi kwa mokalpana. Nosiwana shomita. Opo uduwe na amuhe. Machuizi longa maye duku gavede.

Uwe pana mupuratene. Kuna matutale kukucha chiri hapo mahingu manyanda kumuenga eripi. Hindi ospeina lino chulo charo hongora o matrita. Hindi ospeina lili mama muho utokeru wa Europa. Ya, okucha komanene, komanene ushiro waro kuna ehiro wa Fransose. O koma muho utokeru kuno Mediterranean Sea. Nu, koma

0: Apo?
1: Ah? Eri pura.
0: Oh, haro eri pura.
1: Apo jo France bi waru ramo France.
0: Ya?
1: Ramo France.
0: So,
1: ngati mi akutamba chimu jamala, ngi matamu no agashaka ku matwa ko na chiko. Rufye pa.
0: Eh.
1: Oshaka ino tuna jamala no. Oh, no ne hindi wa France, ma jita thani noli.
0: Mm.
1: Usha jo na ari tu.
0: Ona kukalela ku Mbappe.
1: Mbappe no limo ibuye na makato.
0: Ba ba bingwa katata mongambuliro.
1: No no no akuru no atu mezi kuhira kuna sifa kapuomba ama kumeta le bambe ba kuma unjwa kuhira kye tomo tuloli.
0: Abiga bino no ndi rubira nyaika rumuru buga imithe. Na ku utokira atalere ko imbere. Himaga imaga ndimuka imaga ndimuka. Utivi me yandu hina. Wari ya jwa trailerwa. Oya, ojero ino yoya sanango. Mwaji we yangu akawali ro ru hapo na upa. Ya, matu talere kukuja.
1: Upepi.
0: Nandakuwe ye kutupano hatu hamikire mba hatu hakakara. Haupa injo.
1: Haupa injo.
0: Haupa injo. Injo ujirero kukuja vii. O France po, o Spain.
2: Ah, bajiri jizo.
0: Ah, ah. O France po, o Spain. Kudambo tia tengo mambu haru.
2: Ah. Manjonji. Kujimeja o Spain.
0: He. So.
2: Kujimeja o Spain. Kabela nipetaro wakua nao mbura zi. Nga vienji wakua zero reno.
0: Oho.
2: Na hii hore, mari ya hore pupuno maza.
0: Pupuno maza.
2: Me ka kapup
0: edeu
2: edeu no mata cosmana de embari oya jeri monjire ko monji monjire ko cosmana ga ni kushida sana oya cosmana mari mata unyando shimbiro shiwa ambera no ade embari ga nam kudia de ye pudia amba da nyando shimbiro shiwa to kaga mri ro lata mo to spaina yo france ya tame gereni ganda tame gauri ya oya jeri magungoro ga ni menje ko ko spaina ku embari ku imwe
0: he Waeta no longo mbiga jo.
2: Mbenje ko hospital bani.
0: Mbongo na mprate ne. Basha kwene mbambu mwambeshe. Alikane, alikane. Wene mbesha enu njimu na yo. Amunyanjo kamari wango ko mundu usha tatu. Opuo. Ea kaka anakongo. Haka lirembe na mbe kura ere luku. Mbe kura ere luku. Nuka pena china kajo.
2: Ya, yeah, marajido yo. Oinawe yo mikumide. Me kambura usha mape ya makuru ya eruka porugo. Oh, bega no France no Argentina ko finala.
0: Eh, amengwa chime muno uje hiro ingi thali kapita po po po po.
2: Amese kwa Argentina. Chime na ya mjiri ko. Boku shenje je baka ucho finala ikari pakati gairo wangi thano Spain.
0: Mhm.
2: Mara mabe shere wa shiruka porugo. Eh, makuru yenga iri aruka porugo. Ah, mani mudu ro chime ore ro chime re. Ni panja ku Spain.
0: Eh.
2: Mbadi wanje muno ni panja ku Spain.
0: Obombo ingire ali kuya. Mundu kada upambe demu na kuya kadom kwa ta wakakalera ko Spain. Obombo na muprate ne? Atukunda atukamuramba. Ube de shiru ya tuire munjira.

0: Pango kupande bele ngwa withiro chimbere himomea. Dembele chimbere chwake hiro wa Franzose Dembele. Kwa tuwa vetere mbono upothia. Ukambura tono. Mchaka enda chimbere chwake hiro wa Franzose. Dowe unaiko kamukova. Kilian Babe. Vetere mbono waere.
1: Babe jimo tunangura wanjika yenji. Kwe temba. Iwandika
0: lendi. Ngai no kakumbire mutu.
2: Pia homo hunga
1: ujimu. Eno wapanjara. Mwoyanda na
0: mwide. Omukutu li kwa nyende vehiru wa Franzose. Woto kia njo makeru kuru. Minjo hiva kaya tona.
1: Ngo spina.
0: Wa spina. Woto kia njo makeru kuru. Ndera mutu hitho kustata nei. Omando koma trita. Ugusho kudhambo kienda kwa hotero. Ugusho mbethi nja stata nei. Mbethi ya stata njia.
1: Na yero maori.
0: Yero maori. Yore ndiri ya komandero mundu wakariko. Omunyande ingwi Petro watu oro mumake. O Spaina. Mei ya ruka kehorefeni na rukwao. Mei unjuko kusha. Mwingo mume nyanda mume shangamwa iye na mbaronga iye.
1: Ya, mega mbalo o Spaina. Hidi voru wedo uruwaji nene. O wara hawezo kukonja kuja. Hore ndiri riwe pomu hunga. Na ipe pomu hunga rukuru. Kahino ombara thaneno. Imaweka nyanda hore rawe seni na nai rukwao. Nuno maungiro kuja japa ngahino waweka ungura vivo. Unangamwa hindi maritu urunga pakatika England na Argentina. Mnambu harwe mahingo ya wari ngeni nguna. Pejeno kujua kuja o Spaina ya turungo kuwa thake hore seni na. Wamae ripurego kuja mutu. Wezo kuungura nawa. Chajimaya nyanda kumwendi umuhuka. Ibi ajimaya maduka huwa, maduka muna. Kumune hore ocha indi nai. Amena nga sito ho, imbi wimwe mbare ujireko. Mbare ujireko kuja ocho vira viwa vijibari wa nyanda wa upe tambo. Nuno ho, uyumbiara isiro manyanda mawenja mbarathononji kudhako mauturo wayo. Ochira nga maji jata aramba. Kana kuriru ukumise kaparukade. Kuthia mtu mudambu ume na ojako kuhira kwanje kutenga meni. Wadita samba ni ingunda ya ungura. Atu unjuku uja mtu mukano hamariru wadita saru kwao. Ujarire Adidas FIFA World Cup 2026 kuno mahore uviraivari o final ayo Adidas akujamarire all Adidas FIFA World Cup 2026 anjende hororini rari wa urito ho chinajimo jiwano ma na ruhe tukapo poku tara noku ya njonjo poku pirukira wanu watonega hiva tonwe hiva ngwe horendi ukarane hore wa chinene uriri kuza kombutira ngajima
0: ko mundu pwa wa chimbere do minuto mirongo muvyo kako chimbero cho hinyanda kona shina mungura mbano moriri leye
1: ulipura abuo kumurunge hore kuhitana imu mbiwe kumuna hore jitaru no kianda ya karo hida yari peke wana ngarasi
0: aye umukambure wehe ndi wa Spaina unaisimo na nguwa uliko chumunyande hore ndi
1: nguwa ungura kumana hore jiri nujinene uririmo rukonwa nruthena mwaminute ndo seni nalo jine kakondo rukonwa nruchavari kumandero ka mwaminute ndo seni nanda ngonjiro peke nda karapo mnyane nga hino nao mwana ngui bape po pengi ka unguri rembi mbiara unjiro
0: mbara njo ofranzo hiyo ndiyo ndonji ha unguri reuli
1: mbara ka unguri reo charume kuimbo
0: kuingo maunjiro nge kapo
1: kuneno kwepa mara hiyo chinene nga wo undu numo mehorero chimbere
0: opuo o Fransa na imeika unja kukusha maimuno mbani njo mbronza po vi ochi na chijathu wako kukusha o Fransa na imei unjupo kati ka England na Argentina muhuka kukusha maikarara kana kumu mbani njo mbronza o ine imba
1: chino jaro jiwa chisi po chito mba ehore angaya nuru edhuru uchadadu karaka nuru edhuru uchadadu mariri ehore nuhoro nuru kompanda ito jiripona ucha ovira umahia inenga ngumaya nyandana ingira kusemi finala bo uye ucha korenginga ungeri po tunedo kumbanda noho uja mekula yaro nga hukiri uri uja jiri ka ukumise uira mbio kubadha po namba nuno hupume jerega hine hore uruwe uru chatatu karina kurire hore uru thumana marika rire hore rono no kumbanda noho marire wachi nene uja mena ngathi peri nao
0: upamu na mpura tene
1: uja uira vye ine mbi na nyando mahorengo kubadha po semifana ane uira vye mbi mwa kutama kanyo muda mkwa uramoka chwa sunala kapena jira yiyena munyande wasinala bo birabiye ni manyando semifinal
0: aha
1: kapena no ka ukumise ko jangahi wasinala ataro lika mudambo wa rumbi mena ro manyande wanyande wa wanu mena ro wanyande wa wako
0: birabiye
1: ni mbi ke kukamba
0: todo ngo de tundo samsung cuando gare cuando es matu tero ma perende no ngo de duro no la va peri biapo
1: o cuando ngo biri ha no jine ne no mura ndako mayo mira ita tundo ngo mundo ni mara ndako mayo ye bari poke ya nao no
0: si nunga tiende waifu na uri Wapo mwana mupurate ne Hindi o Spain na Ratara Hindi o Fransa no dhongo bembali kuriri Wachimbeleja hitimo minuto isha mirungu iwa lina mbaro kaacha Uka hitiwa yomu nyane kwi Oriasabal